ye bibia wi afi ne bana bodam ne bana bodam yesa ne dam ne yadama e wo man ye de ne hospital no bi wo dwanye frifie sofo o si pastor Bernard for almost 9 months ni ye hu me ba no ehe ne yankoye o si me ko Pentecost because of me ba ne sofo me ko yakwa bosum fie nyina because obi si obetri de makọ ba bia me afre ne ba no ya frẹ ne ba no sunsun ni ebusa no so papa me ka wo mo ye bedia dance ye no ho aso me ntimi ani ma dance because na omo mu dia dance ye no omo dance so fo 9 months ehin na manko o se me wo ho na me brother keto bi frẹ me catch o se ni brother ne keto ano o ye sofo o se mama join ni pastor Bernard Mumpaibo o sofo dana me join ni wa bompa no ka se yan jinya mini for a miracle o se ni dia ni nyana yesu because ya cha Wednesday na sofo po omo mi o se Wednesday ni ya catch ne se onyo ni mpabo no sa Wednesday no no obi de na ko ye se frẹ baby by request ra se dia amọ mako hun konfo bi ma konfo no frẹ ne ba no sunsun ama adia ni kasa ama o se wot sofo enkonfo bi wonu mu omu onduro wot se ne ba no na kasa o se woni ne ba no ne cha se ya ya ne ba na chama o se konfo no kire se ne ba no wa boda mama ka abone kuno it won kono kwa ne ba na yi it won uni free konfo na nim no ma me ni testimony ya yendi na ye me ya papa o se enduro no so wasi nwo jina sofu atonche wapa ne chonsa wasi lipa ne dosu it was a very powerful testimony na sofu ti wasi pastor Bernard sa Wednesday no misu tiye busafu na yabishia wakandi yesi na wasi nini ya ketu anu ya sofu nese mama sofu bim ono nini ya niye sofu ena wasi meni sofu bifu bompa u tv so yofende pastor Bernard in freedom u bompa ya na ya na no sofu nise ya ya mpa ya bono bo freedom pa ya nwa oh ba uti muse I am praying I'm telling you wase mi wase sofu nisi bobi wase anajono eno musia ye no di jine mu ye mpa ye bobi ya wase dade na mekase ye njinya mini for a certain miracle no su bun kutu jay wase sofu dada wase sofu edan uto nyom papa wase mi dende na yesu sa na me kasi ya mwa fo diye bi and I will say and I don't want no friend ba penyini because no mungi nane bompa ye no mo ba fo diye mi busa se nes wasi nenti sidi wanuka dot wasi nenti sidi pe no se dami bobi me bana yesu aboda no se mi bobi no kase adichi ya wadani fiada ewa adibe kasa it was in the bani kache nse mama sofu yenino yenino nensu mi wangu dibi tinke bise ewa adibe ye sofu osi adichi ya wadana bbnc ifiada bbnc Saturday ebusyanfu bishia noma ye mtuto ya wese yebe ye yebi egu nisane na sefwa Saturday no owo honoma nebana konfone si wawuno nebana nebiye no ne bani pie ya o se ne bani pie ya e yes sir ne wo ye free poto ni adio ne bani pie ya oni ni pam yinu nenam oni ni pam yinu nenam o se ni pam ba ko se ono soso ye elder wo Pentecost na ne bani be pie wo mo se wa yira na wonim na ne ma me mu sofo se e ye dam na onfa no ko omo wa no mfa no ko ne ma me ho and all say omo je direction ade ne ba no motenase na ma me ne ka sa testimony no it was a very powerful testimony pastor for apo wa ma ye ndi sa testimony no pastor for me ba ni na me busa na wo hwe ba me je ka che se we bodam 9 months ni busa me se ba ma yesu osofo ya mi shra papa wo se se wo mpa bo ni de ye nyina ye o se ye nyina ye bo o se na busu apanyi ni pensa o pesa abosom sem o se wuti mi kopia busu bi na busu apanyi ni ye bia ye nkogunsa o se ne wo no ni dwa nyumla na wo no na frɛ wa ba wo monsola kopia bubi kopia bubi o se ne ba panyi no ne ba panyi no akat o ne

0: ma danfo nisu menyi ama wo men me hu se me ne me e bia do me fe ni ti en se ama me nyom relationship en en che che o be we ne o ka sa o si o o mu zo kwala no se sa na mu de awu mu we na de hu so ansa is stuck no me nyom so le ya o si na fon to o pa mu amu ka so mba ko nya akwa ko se sisters e ba ko to station because ya da to we en change ni ma mi introduce wo e ba ma bra bom en be ti e wo preaching e be ni ye o mama be Christo
1: Bishop ametie no fimi mu fra brim ameda se tie no
2: anse tina na misha panic na pa wo ye o time ne ade ni him dia o de betena ho na odi tu amam fo fo na o shan ni pan crying in fact o be fra nyame dwuma a onya som fa so nte bi na o ye bi nko pon de bi on kenya o na ye na ye no more na no god will surely bless you for that.

0: ya opeso wo chesa sana ni mwato no ubiba ye no opese nenu wo chine ya no umu mfakla ye na saadi ene bituma ye juma neke se all the time no as a clinic no 21st century clinic diye neke se oso umma unai iye nti inti ya ema uti yusu abefo inti di iti ema ya de sa iye so simple inti umma no wase ukuni eko niye kofi famashini ziba ebi omu omu eba clinic no ubi obebe bia uni mse abroswa 3-4 months bia no ube kwa endpoint na machines ya uho no na ya upgrade no machines ya ujine biso na uda biso na ukutu biso edi biso wenu ya dibi eshe uti eti ni dina shodi ya liene se wii otili niye iya liene pi na ye kle na se kula ifri okra edi niti umuwa no se before aso abenya sa machines ino abisa wazo ugo tu course kata na how to use it any the safety of it any sana mani also yes I did niti umuwa no se mede mwa kengu la kata na mikwenya sa niche chile no na misa adebe buwa omu ingana niti eni niti na be tu isi nino na mse uwi nse dan tiye minkano but niti ya nipape mwa niti na emane basa
1: ya dasi eni enche mu dog yelche ene nipa bebre se bano se ye ko ayarasabi ya ko shushe ye nipa bebreanu mwuni ye hun se empo ya diebi oho ana ya diebi ni oho se empo ya diebi oho ha ye timia swa anon tem na nkwa nko ye echire na fe ye beti ye se gone too soon dok swa ye fom gana fwa ushe mwa e ban shushe mwa ye shushe wa yapo mdi mwa ye nyade but ye beti niya tiskato ka debi anso niya de ka nisi mechanic ne ye ye sasan oil ye chenji we but ye ankasa nwa ye tiskato ka na simple ya pomu dembe konka ino we don't do it enti ye nfe diena enfasu diye pen ene wo se nipa kwa ho yara sabia mwo kwe nipa diye mu yure mu
0: opidi enfasu ye wemo ofye wemo with adie beka nse injury and medical check and he say say without say we need to say we will show we di mo no yade bi wo wa wu no na we sama yade e be ni ho di ama se bi obi ato from obi e be nya stroke obi tin kasa ada mo obi ato from wa won tin enye dey en tin nya ve no na yade no extra ni pa no ache yade bi ama prekope ni malaria kra before bi be nya malaria abasha se so wo so ene mon kon ba no ye mo wa wa no awo system ni awo ni body ni and the same days and when na fa one tv o bi benya pay for maybe maybe awo ti mi na we no na ya bi no ka bu o ka na kan bi a kan ni bi a be se 2-3 months ni po o bi be ti banya offer na zi ya pu nya ya na mo wa wa no wo na e bonu bonu to ko woni ni ke stand ni e be ti max ni pa na so ni abe 6 months 1 year and then yade na yidam na abia emu enipa ehunu ema nipa hunu so yare ene se waye hwehwe mu obi tuma tuma yare na yade no a wo yare no na bi ye ne se yade fufuro bi enna mso mo nya nje mu ni ntino na ono yade e fufuro e bia yade ye no no e ye e bia typhoid na ono malaria bi na bi ye ne se na ni ye ne nyeno na wo fe no nkwa de e bia malaria obe hu ona nye malaria na e typhoid obi ye mu obi obi ye offer na bi ye ne se e bia se de na kuma e si ye ne ya se de na boya ne ya no na bi ye ne se ifi akuma mu e we bia na ifi na e de na e offer ni pa nya e ti only thing na e ti ne boa e ma ni pa de se ni hu a de corporate thing ha no no e ne se obe ye bi e fe ni se medical screening e no pe e de beti ni aboa amu ogun a de correct these are the benefits e wo ho na kwa obi anya anase benefit wumu in respect to say obi eye medical screening eno no
1: okay minim say endpoint homeopathic clinic when o kasai free medical checks koso na fire from dna ho hwehwe mu ankasa ewo nipadua na kwa mu e na e koso sa bria dodo atien kan atien e pese to na mo mo so betumi ababa bagia yare
0: let us say endpoint as part of corporate social responsibility no yes we do corporate social responsibility like I say we are my you know we are juma apart from say we pay tax apart from say we fa workers come ni pa aye juma no se bi kaka wo sun ya no a wo ye wo fa so no fa so no and yet the tax in one